0: après mu djegi mi moy japp say ben beus nak mu ñew xamna yorul camera yorul dara mu ñew ne ma eh kayo ma ñew mu ne ma xol cassette bi nga yor mo xol mo wol ko cassette bi nek cassette bobu ak sen cassette bi ben la mu ne abal ma sa camera
1: fami lek cassette bi nga yor ak cassette RTS
0: ben la won
1: waaw
0: mu ne ma abal ma sa camera ma xol pa bi mané ah toujours mu ndakam bo pare ñew ne ma abal ma sa camera ma jox ko camera bi après nak ci la wo ben caméraman ko ko dan filmer
1: ben caméraman
0: waaw ndegi amna ben caméraman bu ñu wax bëkk pay ñi ngi dëkk fi Rue 3 bëkk pay ci la ko won ak bëkk ñoo diko filmer
1: ndaysan
0: comme ba yu bari sama caméra bobu lañ ko dan filmer suma ñëw nak dama koy xaar ci bundi bu mu ñëw mu duggal ma ci amone ben R12 sama digante ak mom non la démé duggal ma ci R12 duggal ma ci biir ak dem ci Yalla ci wakan duma ko faté ak sama papa Majib Sen wa ñom ñoo doon andi suma ñëwé nak mu duggal ma ci ginnaw wa ñu dugg ci biir assal mu ne ma togal ni buma togué wa mu ki mu suñu paré nak ak cameraman bi day jël cassette bi jox ma lu dun wa daanuma jox nak lu dun wax deug Yalla
1: ñu bëgg mom ndaysan
0: suma réew mané ah wa li mom neex na di hein mu yégué dal suma ñëwé mané ko gor gui caméra bango suma ñibi mu jox mom mu yégué nak mo bayiko caméra bi
1: ndaysan
0: waaw di dem kërëm guddek beccëk
1: nga top ko rek
0: waaw di dem kërëm guddek beccëk mu yégué même bu amone sax ay émission yi mu daan def ay côté ak tabaské ak yoy dama daan wo
1: sama
0: tok ci wétam waaw mu may jangal nak ak mom ak Omar Dia duma ko faté
1: ñu ndjay mi ngi fi ci face
0: waaw mi ngi fi wa dem na kërëm dimanche bi passé ak Sambo Mangan
1: Alaji Samba Mangan
0: grand bu bax
1: ñu déggenté mom
0: Alaji Samba Mangan grand bu bax
1: waaw
0: mu jégi ma andaga Mam Diara
1: sunu jigen
0: Mam Diara mo créé sax ci xawal
1: deug la
0: Mam Diara moko créé
1: deug la ndaysan
0: ñu bari dañ wax Khadim la mais Mam Diara
1: ñi fi nek xam nañ Mam Diara la
0: waaw man ma ñew mu ne ma jamel dama am ben émission bu ma bëgg créé mané ko la mu ne mo ci xawal mané mam dina di ci yow mané mo mom la bëgg créé man ma ko daan jël ci fi RTS diko yobbu bu kërëm hôpital Grand Yoff
1: waaw kon yow da bëggon lamb rek
0: non man dama bëggon lamb
1: légui dafa am lo xamni bëgg na la ko
0: la suma la waxe ben affaire musna boudlé lamb boudlé
1: ñu japp la
0: ñu japp mo mané len ki tegg lamb ji sama papa la ñu mënu mu tudd mané len ngirandoy
1: fekk mom la
0: de way du mom xam nga rek fa fakke ngiran mo daan organiser lamb
1: waaw
0: xam nga
1: ndaysan
0: policier bi nam sa papa na lay organiser lamb ngay bourlé manako ah non dañuy bañ ma ñew
1: ndaysan
0: mom ma ñew bourlé non nak la ma lamb duggé mais lamb yag na ko sétane depuis 64
1: ba légui
0: loma ci laaj ma wax lo
1: mais Jamil bëggon na ci dugg tuti père Jamil moy ñom suñu papa Alhaji Mustapha Ndiaye
0: waaw
1: ak tay jujj ñun ñi nek ci lamb ci est-ce que jukku yi ben la won ak ñu doon comporté ben la won
0: dédé du won ben dé
1: luy différence bi
0: du won ben bokul sax bokul sax di nga lambo bu ñëk ba jeudi lañ ko daan jeudi lañ daan signé né dudu may moy bërek jamil ñu dem fi marché tilène fa lañ ko daan signé
1: marché tilène bi
0: marché tilène bi fi pay di jaayé dal yoy yoy marché tilène bi sori wul dé amul won ay sen géré marché tilène bi lañ ko daan signé jeudi
1: ñaari mbëri ñëw
0: jeudi seeni ménager ñëw ñu na yaay ménager ki nga na waw jeudi pa bi pa tafa ndjay jël ci aljuma
1: ndaysan ibrahima fall mo nek ci technique bi
0: pa tafa ndjay jël ci
1: waw
0: jël ci programme bi ñew togo ki pa mansour mbay samedi ak makhtar amna ben ki diallo bi nekkon gambi
1: ndaysan
0: waw ñu ñew def émission bi samedi dimanche ñu bëré man fekk na boy bambre bëré ak ibou senghor ñu marché ni tebul ben dimanche ba top ñu tégal ñu bëré wat ibou ki boy ki daan ko
1: boy bambre daan ko
0: boy bambre
1: kon dal jikko reporter yu ñëk ak légui
0: bokul
1: mbeuru dembe ak bor tay bokul
0: bokul té ñoo ñoo dakku na bëré sax xam nga dafa am bëré kat ak mbeur
1: ah dafa am bëré kat ak mbeur
0: dafa am bëré kat ak mbeur
1: mën nga mëne wax ñom ñaar bu ci nekk lu muy tekki
0: xam nga bëré kat mën nga tuuti mën na la jox ben exemple ku melni Sadio Camara Sadio Fass la nekkon ku melni Mbita Mbita Fass la nekkon gis nga Ibrahima Mbaye mi ken dakk ko wonu bari
1: per Ibrahima Mbaye
0: ragal door rek motax mu baye
1: ah coupe ni ñame ko won
0: ñewul won coupe mais mënon na bari trop
1: ndaysan
0: dafa tuti won même ge amona rek Sadio amona rek bu ñu wax Gueye Camara amona tala yow ma tañu won sax ay est ce que ma doon nañu ay 48 kilos ñoo dakk ko no bari
1: te mbeuri ñëk ay xamul won dem bitim rew
0: dedet musul won am musul won am musul won am te xam nga fi dafa bari won ay mbapat dafa bari won ay mbapat même fi BCAO bi nek ni mbapat la won Touba Bodior mo fi dan teug nga ñew Assane Diouf mbapatu Djib Diouf nga ñew Erlikit ki Serigne Ndiaye
1: waw
0: Serigne Ndiaye dan fa teug nga dem Colobane dem Fass buntu Colobane 2 te xam nga Fass dafa bari won ay lamb
1: deug la
0: dafa bari won ay lamb
1: dafa bari won ay lamb
0: waw presque amone ñenti lamb amone lambi tukulor Emile Badiane Robel Delmas ak Makhri Diam mo nek arène sénégalaise
1: arène sénégalaise ndaysan mais dafa melne limuy wax dang ko dang am lo ci maîtriser
2: wou doudou ki lim wax ni ciossane la
1: ndaysan jamil
2: ay waw ni wax ni ciossane la
1: dey
2: camara bo muy wax ak Sadio yoy lim wax motu ñu 40 kilo te ko ñu mësa tey danel
0: amona tala yow
2: waw
0: tala yow motul won 40
2: kilo te doudou ma la wax li te doudou mbeuri ci di bari ci dañ dal luxiko ci mbapat gis nga da nga dal di mbapat bi ñu dan la nga fawu dem ci benen mbapat
0: doudou
1: waw
0: gi nga li ma lay wax ni xol Fass dañ dan bari Fass mbapatu Fass tas Moustapha Gueye nañ dem Tengej ñu dem Tengej joge fa dem Pigine joge fa
1: goudi gi
0: préga ba 6h du matin le mbapat la
2: dafa mbapat yo xamna samedi da dan dem ba 6h du matin
0: ba 6 waaw
2: bu fi neexul yeen façon neexay dañuy dem ci benen mbapat te ñi ñi dañ leen dan top parce que dañuy dem bari ji fofu te dawul am histoire te xam nga li ci graw legi na moy mbapat legi liko yaax moy histoire bi
0: violence bi da nga da ñew ci mbapat bëre ba paré xam nga lan la jox ay 300 francs 400 francs pour nga pass ñibi
1: nga dem ñibi toro yor dara
0: do yor dara
1: té son do am xex do am
0: mëss nañ dem mbapatu Tengej lima lay wax ni bëre mbapatu Tengej ñu dem xam nga lu ñu jox ay misu mbur
1: pour lan
0: dañ dafa gay mok dafa dana dan ba mu jëgi xol ay misu mbur la ñu jox ci ben ki mbrangerie nonu
1: may lan ko
0: may gaay duñ ko may mais ken yor ci won ben 100 francs mari
1: ndaysan kon lamb dembay xass amul won
0: amul won
1: ndaysan lolou amna solo
0: lamb dembay bi tay la ñëw dal
1: la tane
0: xaliss bi commencé tane
1: ci la commencé
0: yëk ni ñëw yëkëtiku mu commencé démé ni
1: ci ba ñëw ci génération
0: génération
1: ay ci génération bi rek ci la ñëw law génération tay bi moy actuellement ni ci génération yu nekk dañu togg fi waxtan combat yi nga xamni taxawut na ci digënté lac de guerre numéro 2 ak prince togg non fi waxtané ko ñëw ci ki nga xamanteni mom moy boy ñang ak ki nga xamni mom moy reg reg mi ci tiktok bi sax gis nako tawli bari lol mais dafa gis li nga waxone dina ñew ci boy ñang ak reg reg li nga waxone dama ko gis ngir ma lemel gi mënu yëngal waji
3: parce que boy ñang neena la suru bërem dafa xawa rocce ko
1: waxon nga ko
3: waaw da ko rocce te xam nga mbeur mu tok presque ay at daano sa moromu mbeur ki nga mujjé dan dala na kay dan nga bokkat ci lamb day metti
1: muy balla
3: muy balla
1: dafa nga kay dan ma
3: kay dan ma kero ak yow
1: waaw ñoo nekk non ma la jëwé sat ba
3: ma wax la li ma lay wax lamb ji jeex nga japp sama loxo defana bobu lañuy do xamé
1: waaw waaw
3: man la man boy nak boy yow jinné nga xana ma la non non
1: waaw
3: amu jinné amu dara mais defa comme dañu yalla dafa def même bu day ben fan sax tak nañ ko ngem
1: waaw
3: waaw bo ba paré avant tout sax dañu waron jalé nga xamni moy amadou diop kat yi
1: amadou kat
3: diop diop waaw muy pa bu baax pa bo xamni li ma wax kero ci mom rek la xam moy heure bu mo mussan gis fonkol say wajur da nga fonk waxtu julli da nga te cieur bi nga am ni bu ko wacc
1: amadou kati diop
3: mom rek la mo musa wax
0: ni ni mom moñu jangal bari mom mom boy bambara ak ben tuwa bu ndan wax rosette
1: ndaysane rosette ana mom
0: fonku mi ngi france
1: ndaysane ñewugul
0: ñoo ñewona fi ben yoon ñewona fi ben yoon
1: wallahi way
3: ci fofu ci fofu la sukundiko rek xamni ki nga xamni moy rek mo gëna paré boy ñaar
1: waaw
3: parce que neena la rek day def ben sport bo xamni mok lamb ñoo bokk ndey ak bay sport bobu di goor lamb di jigen hmm MMA ak lamb ben la way lamb bu
1: ñoo bokk wajur
3: ñoo bokk wajur mais ki jigen la ki goor la MMA mo gëna metti lamb
1: deug la
3: wa bo ci MMA bo ci concentré wo fekk nga joggé ci lamb bo ñëwaaté ci mburu lamb yi xana nga xawa am sikki sak mais mbur mo ci japp mën ko xadan
1: ndax ciono day no ci yow
3: wa ndax ciono yi ngay daj fele mu noko daj ci lamb fele da nañ la kottu door la nga daan ñu yëkëti la dor ci souf danañ la dor mot nga wacc ñu fekk la ci souf amna cioncu amna lepp kon bu ci reureug nekké champion d'Afrique ñu gis limu def ci lit simple ñu gis ni reureug dira carrière bi yépp benn mbeur ko dan
1: deug la
3: Moussa Thiès waaw moko dan benn mbeur bobu kessé ko dan ci carrière bi Moussa Thiès mo moko dan
1: moko dan
3: te dan bi ñing koy lamlamé dan nak ak danuko
1: waaw kat appui bi
3: waaw waaw kat appui bi amna wala amul mais man dama japp ni
0: kat appui bi amna
3: kat appui amna
1: waaw jeubul
3: waaw waaw parce que tamit lamb mo demé non des fois mbeur ñu dan la parce que rek tax mu neex ma fay jukko mudlo ko saccé dan dan danu comme bako mudlo ballagay dané mu sisu dama bëgg mbeur mu ndaw mu ñu dan mu sisu jokk waxuma la baye lamb man j'ai pas dit ñu dan nga tek say gal galat nan damay baye téne da ngay sisu ba ñu xam yow sisu nga jukku ci wat ndam
1: ah kon lolu mo lay def lo nga am jom
3: lolu mo lay tax nga am jom moy tax nga am vision ci lamb te reug reug dafa am vision ci lamb neena la boy ñaan bu bëgge dan reug reug ak poids bu mu yoron waxna la ko da kay contact mu tok
1: wax nga mako
3: waaw mu nat reug reug bu xol ko daw xexam mom daw japp ko te bu xexam mom day indi lim borono brise de mer
1: waaw
3: day tek tek tek tek ba pare muy and ak ay crochet ci souf
1: lu mu tek amna lu mu ci wara tek
3: wa tek mais mu ñew deglu reug reug
1: wa da ka deglu
3: yow ngay deglu ko xamne poko dole da ko ko beure epo ko sañ sañ tam fo xamni bu la fa yegge waxon na la boña amna fu mu yegg reug reug genn ci wa reug amna fu mu fa yegge boña ñu
1: ko waxon nga ko
3: non lañ ko def dañ ko lonku
1: waaw da nga lonku yobbu
3: nako ñibit
1: waaw ñu yobbu
3: kon boña il est temps bu defrat carrière am bu baaxa baax nak
1: legi fu mu defrat ko lu muy def
3: day wacce jël ci xalé jël Moussa Ndoye wala Tiatou Yoff imposé
1: combat
3: mais ci lamb
1: mais yeu combat fa metti
3: waaw combat jank la so bëgge nek champion da ngay dan champion su bëggate nek champion day dan xalé yi mala wax nak Moussa Ndoye mi xana nga bañ wa Tiatou Yoff xana nga bañ ñaari xalé yi la xam boy ñaa kum ci dan
0: garabu kané la
3: ma la wax lolu
1: garabu kané la
3: wa mais boy ñaa bu bëggate bok ci lamb day jël ñoom bëreug ñoom imposé leen wala leen bopam ni mom champion la moy tiapa cioli moy doomu deggul moy trondo boy ñaa mom la pikine am yaakar wa bu ko nangul def dañ koy lunkat rek
1: yobbu
3: wa waaw di dess ci carrière
1: kon fo mu defar wat
3: day defar wat bu baax
1: kan de ngeli la wax
2: deg na lim wax boy ñaa dafa wara defar wat lool wax nga deug parce que boy ñaa combat bi passé mo reug limu def lolu fu won def lolu
1: mais ñu ci bëre lu contre ni mu bëre baxul
2: baxul
0: baxul
2: ñu dafa baxul parce que xam nga nit ki fekk tan yakku dakk dur wala yakku dakk bëre xex da nga wara ñu xex ak mom peut-être yak na fu lo ron mu juum lu reug ci xex bi mais bu ko deglu rek lo xaar ko lu def mënum
1: deug la
2: bu defé mënum tan tan nako gagne def ci limi def mu jeex
1: deug la
2: mënum la def mom bu defal mënum amana mo am limu am wara am mais deful mënum dafa tok diko deglu rek ñoo def mënum
1: lolo ko ñakk lo combat
2: bi
1: mais moy boy ñaa kon fo mu defar wat
3: fo mu defar wat ndax bo bëre la deggé deux mëno ko yëngal bëre Moustapha Tine mëno ko yëngal ñoo fekk balagé bu fébar nga japp ko dank nga bëre Mourlo mëno ko yëngal non da ngay xolat ni tuwab nan mieux reculer
1: pour mieux sauter
3: wa mënon nek xalé na amna doole mëna bëre damay calculer dama mëna xex ta sa 5 dernier combat bo rewo ci bëre wona wo ci doole bi ngay wote
1: deug la
3: kon boña amna lo xamni mu ngi koy def ta bokul ci lamb
1: muy
3: na defarat bopam mom xamna limay wax
1: na defaru
3: wa
1: per dem de ngeli la wax
3: lamb bo ci bëgge lamb dafa am yoon gis nga gagne pain neena la xalé yi amul kenn ku ci mëna bay lamb dem liggéey di am bénéfice 15 millions amul
1: fenn
3: mënu ñoo créer société bu la ko mëna may kon boña na gëna gorgolu defaru wa ta xam dafa am ciir ci lamb na xamagul 40 ans
1: dedet
3: papam da am lu mu bay ci lamb turundom da am way bu mu bay ci lamb té ko wara dindi defi man dama bëgg xalé bu am buy tégg defi bo ñaan muy dugg ci lamb ñepp gis nañ ni mu duggé ci lamb ñepp satal ko
1: ñepp ko
3: bëgg da nga fay dara xagne wëss muy lool bek muy geewul bek muy keneen ak keneen ku ci ne ñepp faral bo ñaan
1: bëgg ko
3: waaw muy seen bokk nak dafa dem ben moment bo xamni geewul dañu raf la mbeur ci lamb
1: waaw bimu ñëwé ñun ñepp bek
3: geewul ambiance lamb geewul geewul ay tegg lamb geewul ay neexal lamb geul moy sakal mbeur
1: deug la
3: kon mbeur geul wona mbeur mu mak boña xawma yaa may gis xawma gisuma gorgolu ta xamni geuweli ya sen yaakar
1: moy sunu yaakar
3: ci lamb
1: lol dafa lay per demil deugal la wax neena boña fo mu defar wat
0: te suma la ne boña
1: waw
0: turondom
1: micro bi waw
0: kande mi moko opone
1: kande mi tok
0: ma la wax lolou
4: boña boña lay ndeysan
0: turondom
4: dafa la ci
0: dafa la tude ci ties
1: waw boña ngou ties
4: dafa la ci geej
0: kande mi moko opone mbeur mu meuna taxaw ci kanamam door na la ay door yo xamne ni soko ma dessin bokko jël ci lu
4: waaw lu leer xam lu leer la wax boy ñang
0: benen affaire balla gay
4: benen affaire lu nek da nan deug lon
0: robert numero 2 dalay door ba nga sax
4: c'est que dalena jexal
1: meuna door nga kepp
0: te kandi mi moko opp
4: ma la ko wax
0: turundo boy ñam bi kandi mi moko
1: mais lan motax mbeur yu ñeek ye amunu volume ba am doole te ñi dañu dem yok volume def lepp te door ji dess na
0: xam nga volume ji xam nga lan la ñele liñ dan lek la
1: ah lek yi bokul
0: mbeur yu ñeek liñ dan lek la
1: mbeur yu ñeek lu dan lek
0: ay tiéré ay fondé
1: mo xam sa
0: mo xam sa
4: saxal mu toy
0: te mbaxal mu toy te da nga nan gis mbeur musique 9h dula fekk ci mbedd
1: te du nga
0: yagna
4: mais grand xam nga lang sané
0: de ko limal wax bëré nak lang sané lang sané bëré nak robe ki boy ñaan numéro 2 boy ñaan mulé mais combat bobu bu ko fekke kërok séré ci dañu mujjé
1: kon mo trondom seen bëré yi bokul
0: bokul
1: trondo mo pon sanchan
0: mo pon sanchan op gis nga bu ñewé ba pap job xol ko munako tay singa pap job boston bu xolé munako tay singa yëngal bobbi jeexna ken mënu ci mom dara
1: yaram bi day tang jeex
0: ma la wax lolu
1: ay ta kon boy ñang fomu
0: pap job da ngay xor rek ne ko tay singa
1: kon amu fa la jël tay singa bi
0: waaw
1: day sa
0: rek mu xol ko
1: mo wone jom
0: te pap job nak champion champion d'afrique
1: waaw pap job boston waaw
0: pap job boston nang koy ñaanal fu mu
1: koy ñaanal bu baax tawfiq ak taysir parce que ku baax la
0: te mu wañi mafi bi nak
1: ah mafi bu baax mafi
0: ko mafi trop
1: pap job boston koku sunu papa la ma ngi gis keur euma sen dem fa mais law dari dessu wat ci li nga xamni moy lak dagay numéro 2 ak prince cioli bare won grand contre possible ñu ni lak dagay neexu lo yeengal ngeen ma mo upp doole prince
3: dakh ko beure
1: dakh ko beure la nga waxon gis na ko
3: waaw da won na la prince day jël la de guerre pour wut ci keur
1: am tour
3: am no keur
1: wa a peu près am tout tour
3: am ci tour parce que prince bima gis ni amagul paregul pour beurek mo la de guerre pour dank parce que la de guerre boko beugé dan da ngay préparer say combat néna la da ngay nek ci ben ligne de conduite bo xamné da ngay beurek mbeur mu xaw ndrok la de guerre parce que modlo liko may sans mu am lu mu am ci la de guerre da beurek bay ma ñon paré ci bay ma ñon jël giri bourdo beurek am sen mëna bërek la de guerre
1: mëna bërek la de guerre
3: ci mu jarigé moy man dafa franchir mëna né 8ème de finale demi finale ba doko bërek la de guerre finale
1: deug la
3: mais mëno bërek mor kankan ta centre de gravité bi ñu gis ko fouf ya ko mëne fouf bo sibir won sax ñew ci jour bi dang koy dan
1: dang koy dan
3: mu ñew bërek mor anta bo xam dafa nek en convalescence
1: deug la
3: nga bërek mo bëri bu bon bo ba jaxoso mom dan ko mais ku ne sëru lamb deug bu xamé lamb te ñimi deug war na mëna xam ni xana yalla ñew way prince amul lu meuna yeungal la deugue
1: deug la deugue deug ko bima ko bima wax ak mom neena na fa jappante ak mom xamni ci dafa solo waaw
3: dama ko wax ci live bo xamni aduna bi mom lañu waxtane wa jamma gën ak may deug
1: waaw
3: ci live la dugg dama tok 17 ans di xol prince muy tous di entraîner di fetch ma gis ko mo wax ma dugg ci ben lamb ba dugg ci ben live ne len muna ma len sen mbeur mi da toy han ma len ballahi azim récupéré wul ñax na doole du dal la deugue
1: nga wax len lolu
3: ma wax len lolu nga daggu ko teyeku ma len teyelun ko ma len ko wax suko la deugue je de jappé day melni xalé la japp nax mbeur muy fecc gis nga mbeur buy fecc
1: waw
3: buy mbeur bu Moussane Toudi lu mu tuddi tud Ousmane Touglo dang ko gis muy beuré wala mu ñew ci lamb wala tafa gay numéro 2 mais ak taay bi mu yor bu fecc di nga xamni ki mo mën moromam
1: deug la
3: di nga xamni ki mi di fecc oyoful mais prince day fecc ngay gis mu oyof mu nek nit bu oyof mu lenn ni ki récupéré wul jappalé wuñ ko parce que mbeur amna fu
1: muy tollu ci
3: lamb mbeur amna fu muy tollu ci lamb xam luñ koy wax jogol sangu djogol lek djogol nan kesse moko dessé ci lamb amul djogol wuy diw dedet ta boy nak lolou lañu manki ci lamb ta la deugue deux lolou la am ci lamb néna la deugue deux waxna la ko waxati la moy gëna new defat ci lamb ta dañu bind néna la 50 dernières années yi passé xam na nañ la yegg ne fi dakh beure
1: waw
3: man la balagay deux la jox man way mbeur mi histoire lamb mbeur mi fi gëna dal gëna respecté lamb la da gën numéro 2 mo gëna respecté mbeur mo gëna respecté sax yaxé djob yékin mi nga xamné moy référence am
1: est ce que xamul dañ nako djël bouré mom la dégué presse djël bouré bimu dañ presse
3: bamu lay wax le combat mom Babacar Diaw dama koy tok mbeur ak ness ma xétan ko néna la dudu duma mak xalé la dé waye mbeur yi ndaw yi dama leen xam
1: te mbeur mu né père Jamil contane
3: mbeur bu ma la wax
0: bimu tuddé Ousmane Touglo rek la xam né
3: wallahi
0: yaga na sétan
3: lamb luma la wax ci lamb bindal luma wax ci lamb bindal munu xawma nak moy dan
0: waye
3: dama la wax ay principe principe yo xamné li moy yonu lamb lamb dafa am yon to bo wacce sa yon gis nga barki demo ndia gis ngeen calcul bari bimu fi nekulé bimu démé estat ñep gis nañ ni nekul ci lamb non la mel
1: wa lom nam
3: lo dañ koy respecté espoir dañ koy respecté ta da la wax dara nga xam ko
1: waw
3: wa face ñi ngi tiaxan
1: tiaxan
0: bu mag
3: ñi ngi tiaxan ci digënté ballagay numéro 2 ak Arafat ñi ngi may ballagay 2 mu préparer
1: deug la
3: bari jek Arafat ta bëgguma lool ballagay 2 mu préparer bu bari Arafat dana metti Arafat trop ma wax fi ta du deñ ballagay 2 sigi na nak xam nga sagul mais bamu ñëw kër estat ñëpp gis nañ ni mi ngi sigi ta ballagay 2 bu sigé ba taxaw tok bokul ci waxtan bi sax mais dafa
1: non ci la
0: bok
1: ci la bok mais père Jamil dem li wax ci ballagay
0: de ko ko xam beure nga ni
1: waaw nda nan
0: la xamna xamna mbeur xamna ne medina gi lay juddou
1: ballagay dug ci estat bi def lop def tout blanc daw ma gis ke mu jugu wacc
0: non man
1: bamu
0: dugg ci rek la xamne balami mi ngi ci dara mais li ki wax ni buñ ko sétane mu beurek Arafat ñu bayyi balle après non waaw dinañ ko reccu trop
1: mais ara gis na ko mu nek bitim rew Kandé di yëngal Kandé waaw
2: waaw doudou xam lim wax toujours ci grand contre petit rek xam nga li nga wax ci la de guerre xam nga demb yang ko interview deg na muy wax mu ne combat bi ko gëna metti même digënté ak Babacar Diallo
0: bo moy premier combat
2: waaw xalé yi tamit ku ci def examen ko xamanteni mbir mu am doole la wala mbir mu def ay victoire yu bari nga wara dajé ak mom nga calculer ni kay dajël am na lo xamanteni dess na ci mom xam nga Arafat mbolo top nako mais am na fo xamanteni dafa wara def ndank ba lo mo dugg ci dimension bobu parce que am na mbir yo xamanteni tay ci pour bour ak ñom examen la ci mom dafa wara entraîner té bopam
1: wa dafa dan dafa dan Omar Sen
2: waaw
1: dafa bëri ak lag dagay numéro 2 jëlé fa defé
2: waaw
1: ñoo bëri ak Omar Sen dan ko
2: waaw
1: té Omar Sen mo dan ballagay numéro 2
2: waaw
1: Omar lag dag légui ada tala loxo ballagay 2
2: waaw
1: Albrouh taxawal ko
2: waaw
1: mu na nek combat bu neex
2: mu na nek combat bu ri na xamné examen la batay fimu tan ni ci examen la nek xam la dagay néna paré na ci xalé yi
1: waaw xonako
2: nga ne ko digë sé digënté ak Fran
1: waaw
2: mu la man fimu tan ya ko wax dé ku ñew paréna
1: wa kon sétane nga ko waaw
2: ay ndeug xalé tamit non la mom bu dé nak bëreek balla ah bu ko ci yalla maye ndam na xamni fimu tan yegna ci cour des grands ba ci mika ci kaw mais bu ko balla daane nak
0: dé
2: del wat souf bu mu bañ jël ci xalé mom tamit mom ada
1: wa mais law dama dégg gaay di wax ni Arafat génération ba tay bëri ñim ci bëril bare wul
3: waaw parce que des fois day am des fois da ngay nek mbeur wara bëri sa génération ñep do bëri ñep dal nak nga xamni moy Mohamed Ndaw Taysat da war na bëreek Zallo dono break ba kay rek wara beure na xarit njay
1: wa beureul ak ñom
3: beureul ak ñom ma yalla may ko ci sa mu beureul mu beureul mbeur mu ñu gëna graw muy cheikh mbamba ta jënd dafa daan geylu
1: wa wa dafa daan geylu jël buri
3: wa ni jox ko kan cheikh mbamba mu daan cheikh mbamba ñu ne kon ki
2: sam lo
3: non dafa mburu xam borom tane parce que cheikh mbamba dafa tollu ci jamono jo fo xamni
2: neex ko tan
3: mako rok mbalax jamono joju ku lay daan champion
1: deug la
3: ma tay jënd lo ko duggal ci lamb dan bi mu dan ki nga xamni moy cheikh mbamba motax mu nek champion
1: su fay
3: don champion il faut ngay dan ay champion doudou am mbeur yo xamni champion la ñi ci lamb ji mais bo xolé sa carrière
0: cheikh mbamba presque ay 60 kilos la dan le don
2: premier génération ken mënu ko ci
0: mu ngi dekon fi
1: ba pare dekon dan nan
0: mu ngi dekon fi
2: medina fi
0: ci 25 bi le
3: nuyo mënu ko xola
0: katé ko yoron
1: amu katé jog
0: katé ko yoron ak ñom djib djouf
1: ndaysan djib djouf
0: wa ak ñom jallo
1: ndaysan
0: katé ñu yoron ñun ñep mais cheikh mabout moy lima la wax rek mbeur berekat dafa amone berekat ak mbeur ñoo ñoo doon ay berekat
1: ñom
0: cheikh mbabo ak ousmane touglo
2: ñu wax bayfal
0: ak bayfal
2: bayfal
0: rek tuwa bu jor beure mom beure nak assane bayfal beure bu metti
1: ndaysan
0: beure nak mansour diop
1: wa mansour diop
0: bu pigine
1: ndaysan
0: bayfal bi mo ki bayfal bi mi wax ni beure nak mansour diop dan ko
1: ndaysan
0: même cheikh mbabo
1: cheikh
0: mbabo xol li mi touti touti yeb dan na mansour diop
1: ndaysan
2: no tay lamb la
0: tay bobu da ngay touti meuna beure du reey rek meuna beure
3: Arafat avantage bobu lam ci lamb
1: waw
3: yalla ko dimbali lamb tel ko wuy parce que bo xolé ni mi kala esat bi
1: da koy kala de
3: day kala esat
1: da koy kala
3: koxo bolel bu la nexé sa kele kamuy faral ñu xajal ko mu jël lool jël xaju kele yobbu ko parce que lool yalla ko jamono ju ne ali yalla di def
1: li yalla di def
3: waaw Moustapha Gueye beure na fi def na fi lu ne ci lamb mais Moustapha Gueye jamono bi mi beure bo jamono joji xalé yi beure wuñu won ni mais le Sénégal dañu dem ba dañu toll population bi ngi 70% ñep ay xalé lañ entre 17 la jëm 33 ans ta xalé yep xalé yep légui dañuy dag sen yaram sétane lamb
1: lay dem lamb
3: motax boy am avantage beuri ay supporter mais daxu ñu won dajale grand deedet daxu ñu won dajale grand
1: deug la da won da waaw
3: non daxu ñu len bobu ñu population yu beuri wul fo ñu xam ko
1: légui dañu bari
3: bobu ressource yu beuri wul tolé wul ni motax des fois bu gaay di comparer yaani ki damaay rer rek duur xam li ma xam tok
1: déjan
3: na dafa am lo xamni
0: xolé combat tafa gay ak tay jeune bi
3: waaw
0: dem lañ bay
1: bu ñëk ba 97
0: dem lañ bay estat gi nga ci rond point bi non
1: waaw
0: boy duggu ci estat ci tali bi nit ñi fofu la ñem estat ken xajatu ci won ñu téy bunte yi
1: ci 97
0: ñi yek ci kaw man ci kaw barrière la yego ni ma nga lolo na patama ndjay mais taxul ci kaw barrière la yek
1: mais combat bobu dafa gey ak tayson ko faralon
0: hein non xam nga mo bo man ma ngi fas ci boteru fas la won mais tayson ki ñi bolé won dem ñingi fami ñingi bi ñoñu bolé won ma yobbu ko fele estat de la midje bolé ko ki ñu wax aline john
1: dessal
0: waaw bo mo yoron affaireu ki gerako bi
1: deug la
0: mais mu jige ma xamne ne ki tay jeune mi buñ ko defare mbeur lay doon
1: day dekk mbeur
0: waaw mbeur lay
1: te mbeur la muju doon
0: am mbeur la muju doon te gis nga fi mi ne ni mo gën na yar wax yekene ci mbeuri
1: deug la
0: ñew ci gën na yar
1: fofu la bëgg dugg ma gis génération bobu ak génération bi ni ne ci lamb xolo bi waxante lu ñaaw yobbu police
0: balé amul won dudu le balé jamono yele amul won da ngay gis ñaari mëna la jox ben exemple
1: ayo
0: ci falay do na bëré romba face ni bi face doubles boole nañ ko ak mam gorgui ñay fala jaar bir face buntu keur mam gorgui la jaar ni
1: di do am
2: lo tax lo keur sa presque
1: deug la
2: mam gorgui ñay ak doubles fum daan gembo face fi
0: say bon fi yox say bon
2: fala daan genné ñu ci jollay dar ko ak seeni sabar mu joge fofu du dox di ñew jaar di
1: 23
2: di dox di dem
0: buntu keuram lay romba même wa keur mam gooru ñay sax da nga daan gis ñom jattu ñay taxaw di taccu non garab yi ndan ki mu romb ni ci buntu keur
2: garab buñu romb dañ koy
0: vitrice dara do am falay fi la daan ngembo ni 23 bi
2: mi legi na mbeuri ñemetu lool ñemetu lool dekk face fi di bëre ci fi ni da bay dox
0: fi la daan ngembo
1: waaw
0: 23 bi angle 28 fala falay daan ngembo jaar ci 28 bi wuti face garab buñu romb
2: jéggal ci
0: garab guñu rombo and ak falay nak ak papay Ousmane Touglor ki di wax
1: waaw ki la di wax
0: dem mom lañ dan wax dem mo tuti won ni rek di ngemb jollay
1: ndaysan
0: da go lima wax mbeur yi ci dakona beure ki mo len ep
1: mais lolu amna solo mais law dañu ñew ci deug depp gi muy ki nga xamanteni
3: Rodolphe Franc
1: waaw da nga rere sama ndekki de
3: waaw
1: da xam nga ni fa la jëm
3: xam nga mo na yow dañu bokk ay bagage ci lo ci ndé 10 da la wax dara
1: da doon ñi mën tu nga xam na fa nga jëm
3: fara lamb ji muuma la ko ci digal
1: mu may abré
3: waaw mo ne waaw mu nopi ci les signature contrat yépp téré wuñ ko wax nak parce que di nga wax lu neexal lamb nak mbeur bu la jappé fune mu dan la fa bala nga mëna wax dan ko
1: deug na deug nena ko regreg nena ko ci armée rek la la daal
3: waaw mu ñu wacc ci digënté dout sané ak nga xamni moy serigne ndjay numéro 2
1: waaw
3: dout sané dafa dal observe
1: serigne ndjay yor waxtu
3: jang ko observe ko
1: ma genn père djamel dafa daan
3: ma genn na wa face ñu na ma leen sen sarax bo lan ko defu serigne ndjay du daan vidéo yaay ma tey serigne ndjay mi du daan dout sané waaw ndax fas nak lo munti wax depuis 2015 gëna na gagné bës bu mak
1: wa gribo do wa
3: gës bu mak bu ñu soxla néw mo amuñu ay victoire hein parce que ñu minna lañu dëkk écrit fas
1: nañu wa moy gri
3: wa mais dafa am bës yo xamni bës écrit war ko ñaak fas dafa bari bës ñi ñaak
1: dëgg la
3: wa té franc dafa nek parcel mu lu waxagul lu leer ba légui ci lamb ndax tay bay wala du bay
1: wa dafa cool rek
3: wa mom lay wax motax mané franc jël na combat bo xamné dafa wara dajala wat parcel est ce que parcel dañ nangul franc
1: dëgg la
3: lol moy wax ci ndax dañ ko nangul ndax comme ni mo lo doon def nek ci ginaam da la dara na gis nga dudu bo beure ba daan tiaf ko mi nga am do tax amad de dedet
1: dor ju bari dotu ko am
3: un ancien président mënu ñu bokk
1: du ben
3: ki de ñom ñaan ko la gëna deug président wa am ko xamni bu sété morom day feug bañ nako entré mu dogo yexi
1: deug la
3: lool mo lan dal ñom ñaar mo dox franc da fara dal def nank
1: entraîné
3: récepteur rek bu ñëw luma bëre merci jour lamb ji limu bëre gaay lay bëre la dëgg
1: da kay songu
3: non franc bu deglu rek ken waxatu ko rek bi ma gis ni wala la ko bëgg dama ñaan la rek rek il pèse 110 kg 115 kg kum ci japp mëna la manipuler
1: deug la
3: da franc li ci gëna graw moy franc bu bëre rek ganam lu muy soor lu bari dana est ce bu ma xexé duma nax jaat
1: lolou dafa leer
3: yépp ci nek motax mané calcul bobu
1: combat bu doy war la
3: franc heure bu calculer bu ñu taxé ñom ñaar mu calculer ci rëg rëg dal
1: combat bi d'accord nga fuk fuk yow kandé wa ñool ci bigir bi kandé
2: non dudu non ñom ñaar dem leena sétandé
1: waaw
2: sétanaleen fu nek
1: ñom ñaar
2: waaw mais li ngay wax ni d'accord na dudu franc sa yu jakkar rëg rëg dina am lu wañé ko ci mom parce que xam nga nit ku lo nennu ci mbir toujours dang koy soralé té dafa toll ci dimension bo xamanténi actuellement né mom dafa dina ko déranger parce que mi ngi toll ci dynamique de victoire yo xamanténi victoire rek la bëgg té boy bi tamit rek da ko ñëmé té kum ci wër ndomba paré nga té ku ci jappanté mom bu mu té sa gëñu paré nga parce que rek yalla may nako katanté mën na bëlé té mën na mën na façon yu bari té bu la jappé di nga xamni japp na la
1: mais dama gis ni père Jamil est-ce que rek ak franc combat bi du wouté ki den combat yi
0: non du wouté xam nga may li la ki wax rek fi mu néne franc bu ñëw day sour
2: ah oui
0: mais nak gis nga nak lamb
2: le
0: simple bokul lamb ak bëre simple bokul moy exemple bi mu la jox nak ci Doussane gi nga Doussane bo mi bëre ak Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ba fa den defanon Serigne Ndiaye day ñëw rek daan ko def
1: Serigne Ndiaye fu ko daanul momit ci
0: mëna la jox benen exemple
1: waw
0: ci Zalo ak Balle Bey
1: waw
0: Zalo fu ko mësa japp ci mbapp daan la ba mu jegi jeen mo len bolé
3: Ahmed Jeen
0: ki rek mo len bolé dafa ñew mais balé da ko daan jël bu gaw
1: jël
0: bu gaw
2: Zalo dako soralé mais balé bay xam nga mom dégg nako demb amna foko woné sax amna fuma ko sétane tay suba muy wax mëna mbeur deug digg gi nga koy xamé mbeur mënu nga nek mbeur di wax ni mais mbeur bala nga xamni mbeur deug la ñu dugg ci digg gi ñu tej barrière yi restu ci bi fa la mbeur di doone mbeur
3: mëna la wax ma ñew dudu gis nga la de guerre demb dama yaxon da ngay sa monteur bi day tek digënté ma baboy
2: gis nako
3: xam mo mu ju ka tek mais gis nga digënté ma baboy bu ngi ko xëccé mu repp def katapé baboy dafa bayyi daw songu ko taxaboy boy bi daw deux pas dindi ay loxam simi loxa baboy tek ko fila ne xalib bari na doole
1: dafa bari doole
3: père ma djegu
1: non dafa bari doole non dafa bari doole
0: ki boy mini na la
1: wa non da ran la
0: boy mini na da ngay xam lamb
1: mais xam nga dama gis dañu ñëwa tour ci la de guerre numéro 2 dafa tok 20 ans ben defet lamb 20 ans ta ben defet bobu Omar Sen la ta bu doon far jamono ji far mo nak
0: bañ
1: dañ koy lamb lamé kon 20 ans amul defet
0: dedet
1: mom la de guerre numéro 2
0: xam nga mbeur musu ko daan bo mu jaxan
1: musu
0: am amul
1: fess la tek te est ce
0: que nga lak de guerre contant na ci mom wax deug yalla dem ba taxawuna num tudde ti liru jan
1: wa liru
0: dem ñun ñepp fa lañ tribunal ba lañ ñëw
1: wa c'est vrai
0: wa ak ñom Khadim Ndiaye
1: wa Lamine Samba bi mako doon wax
0: ak lek wa ñu même Lamine fa la ma fek
1: wa Lamine wa wax mako
0: mais liru num tudde ti
2: lak de guerre
0: non lak de guerre amul morom
1: mais legui balay bala ndax waxtu bi legui mu xojnu dañu ñew ci combat royal bi l'empereur ak le roi des sereine ku daan yobu ñaar yep bu lamba amé ngéni man empereur lay tek wala bu ki amé ngéni le roi des sereine lay tek law sa thiès cité bëréw nañu bu ñëk sa daan ko ñu del suwat albrecht déclate lolu
3: né nga la sa thiès dumuy dégager du boy ñokay daan man suma xalaat lay wax
1: doona ji mu yoré
3: wa limuy dégager né wax ma la doolé dégager xam nga dafa ni mu na
1: moy fugu bi mu yoré
3: fugu bi mu yor ak bëré bi na ci mom ak sans calcul bi mu def
1: rapidité bi mu yor
3: moy sa calcul bi mental de fer bi mu yor
1: der la
3: day beureug mod lo indi 4 postam joxen blouson ñu tous ñu def ñep nan mais ki lam moko dal man len mom ñi ci ginnaw

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal. ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen gën xam Ahmed Harouna Ly. di leen nuyu fii ci rajo Sénégal te ñu boole mboolee mi banqaasam, di jagleen nuyoo ak i ndokkeel ñeel ki méngoo machine bi mooy ajaratu Ummi Habiba Abi Dieye. ñu ngi lay ndokkeel ci at mu bees mi, at moo xamante ne mu ngi topp weer wi. nga seede itam ne ñu ngi nuyu mboolem kuy kilifa diine, kadalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa aada. suñ jiitum réew yal na ko yàlla may jàmm, yal na ko yàlla may salaam ak njabootam. premier ministre yal na ko yàlla may jàmm, yal na ko yàlla may salaam ak gouvernement. suñu itam raisu parlement yal na ko yàlla may jàmm, yal na ko yàlla may salaam mook njabootam. kon daal motal naa léegi. ajaratu Ummi Habiba, fan yépp de ñu ngi nekkoon ci di defal rek ci li wër na Karbala, waaye tey nag dañ ciy xuus. ñu ne bismillahi rahmaani rahim. su fekkee ne nga Karbala, tur wuyu na boromam. loolu mooy karbun wa balaun, yàlla mooy jëfandikoo coobareem. ca Adama, ca Nuh, ca Moussa, bisu tam xaret yàlla de leen ciy def wiktuwaar, defal leen ci wiktuwaar, defal leen ci ndam. waaw yàlla tabaraka wa taala de moom su fekkente ne njabootu yonent bi la salallahu alayhi wa sallam ñoom de ay nattu rek, Karbala moom ay nattu rek. kon yàlla mooy jëfandikoo coobareem. kon noonu la ko neexee. ah lu mu atte nag noonu la ko Seydi Alhaji Malick waxee. man d' accord naa ci li nga def, loo atte rek. sëñ Babacar itam ne boo nammee dara, bu ma nammee dara yàlla namm dara. li yàlla namm mooy am. yàlla namm na dañuy roy, dañuy rey. ki nga xamante ne moo di Huseynu ci Karbala. waaye rey bi bu yemoon ci moom day nekk musiba bu rëy. waaye li tax mu gën a rëy, dañ koo rey rey njabootu ahlu bayti ñëpp, ba daal dañu ne woon kenn moo fa des te dafa feebar mooy Zeynul Abidin. te Samir bëggoon na koo rey, waaye mujj na koo bàyyi ngir benn waaye bu ko ne xale bu feebar aajul rey, rey mu dee, reyul mu dee, bàyyil mu dee. kon bismillahi Huseynu nag mooy doomu Aline, mooy doomu Fatimata Bintu. loolu mooy mbiram. kañ la judd, kañ la gane àddina. moom situ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xanaa ci atum ñeenteel ba ca gàddaay ga ñu rey ko te tooñ ko, toññaar bi ko teg ci. ajaratu Abi, lu tax ñu rey ko? koo xame nee na maa bañu na jaayante, bàyyi leen ma dem ca Yazid jaayante. ñu ne ko sa bakkan. mu ne leen maa ñëwoon bàyyi leen ma dellu Makka. ñu ne ko sa bakkan. ñu ne ko dal len rek moy tax ñu bayila indi sa loxo yew ñu yobula ci ibnu ziyad mo atté su ko nexé dundal bu ko nexé ray mu ne man goor duma yew te duma wuma te lolu du mëna nek wa in janahu lisalmi fajna laha lolu wax deug abi yefer bu la ko waxon nga war ko nangu kon ibnu ziyad mom jëfëndiko wul insaniya lo xamé doomu adama def koy jëfëndiko limuy def sax wash ay wax wuhus ay njaay Allah sax rus lañ ko def kon lolu itam dañ ko xam su ñewuli de nak baada akhihi kon moy woné né mom duñu ay cheikh ndax itam dañ ko nef bo jangon zahabi def ne besu aljuma lañ ko jur wala ñu ko muy judd dal ci juromi fan ci shaban ci atum ñentel ci la judd lolu lañu wax ñu ray ko nak besu aljuma ci muharram ci atum juram ben fuk ak ben bañ koy fat ñaata at la husaynu ham ndaxam ndaw la de ndax juram fuk ak ñenti at la am lolu dal mo ci am yaam de ko nef moy ne lañ doon wax ne yaayam du gis pot ay waxu kessé la yaayam passé na gis pot de doon nef sax bu doon nampal de doon gis pot té en tout cas jigen ñu bari nga xamantene lool du seen bir bu ñuy nampal atank féraluñu jamono yoyu duñu gis mbir ma kon dal mbir ma ngi non waye wax nañ leen ne comme niñ ko waxé won Muawiya mom neena li tax mu jox nguur gi domam yentibi mo al khilafatu badi 30 sanatan li khilafa bi nga xamantene moy jaar ci al qur'an ak sunna comme yentibi koku fanweri at lay doon babakar amna ci ñaar umar amna ci fuk konel fuk ak ñentangok a fuk ak ñaarangok Ousmane amna ci fuk ak ñaar kon 24 ngok Ousmane amna ci 12 moy 24 ngok kon Aline mo jekk li res kon mune wa ana awwalu malikin fil islam mune nak ndem bour lañ ci xamone demb so nguro bo sotale da ngay jox sa dom lolou motax mune ana awwalu malikin fil islam mune na adina bi yeb jaayante ak domam bi ñepp def ko be dess ñent kenn ku ci ne waxon nañ ko nako sey mbir di deme be tax na kon nam ko waxe won non la amé yalla dina la jappalé ci Hussein nga xamantene wa Iraq duñ ko fa bayyi dañ koy wo boko jappé bu ko ray rek baal ko ndax li nga bok ak mom lu fess le quraishi nga ngay quraishi donte yaangi bok ci banu umayyata mu bok ci banu hashim lolou nak li am be am moy ne lolou mo amut bi nga xamantene itam lettre ya barina ca warkat ya di wo ki nga xamantene modi husaynu a dal nena muslim ibnu aqil sama dom bay kay setal ma liñuy wax est ce deug lam deet momitam demna jaari madina jelna fa ñaari tektal kat ñukoy won yoon wi ñomitam ñu reer kenn ki de ngir mar mu bindu husaynu ne ko may mama dil delu si mu ne ko dedet demal ag yagul keneen ka dee moom itam waay waay muslim fexe na ba àgg ba mu niwee dal na ci ñetti nit ci maxtaar la njëkk a dal mu bugg a siiw mu dem ci muslim ibnu awsajata moom amul doole ci da daal di dem ci ki nga xamante ne moo di haani ibnu urwata nga xamante ne moom bu jógoon ñeenti junni nit ñoom ñoo koy dar ci côté bu ne loolu nag moo tax ba ñëwee ñoom itam jaayante nañu ak moom ba mu nekk fukki junni gaaw na au lieu mu wax ne nañ dem jëli ko escorté ko mais dafa woo kii di Hussein ne kaay mbir mi yaa ko moom yaa ko moom bokkoo ak bokkoo ko ak kenn léegi nag loolu moo waral Hussein fabu na te yow ma tarwiya ànd nag njabootam ñëpp ak xaritam ne day dem daal ñu samp ko foofu mu nekk buur waaye sahaaba yi ridwanullahi alayhim bañ nañu xalaat boobu mboolem muhaajiruuna mboolem lansaar ñoom ñëpp a mankoo ne loolu bul dem waxoon nañ ko ne ndax ñoom ay warkat lañu warkat kenn du sukkandiku ci ay waxam ndaxte mën na laa war ci jamono ju ne waaye nag mënuñ ci dara ba tax na kon muslim mujj na bi loolu amee nag xamoon nga ne loolu waxoon nañ ko léegi dañoo bugg a dem rek ci musiba bi loolu moo tax damay tëb lu bari li mujj daal mooy waa Iraq ñi nga xamante ñoo sopp banu Umayyata bind nañ ca Yazid xamal ne ko fii de gouverneur bu yàccaara fi nekk bu yàccaara la fi nekk suuf si yàqu na def na benn conseil de ministre Sardioun benn waayam la di conseil la bokkoon ci ahlul kitab moo ko waxoon li ma gis mooy ki nga mere mooy Ibnu Ziyad ba bugg ko folli bul ko folli booleel ko Basra Kuufa kooku rek moo mën a régler mbir mi bay na asiyatin wa duhaaha bi mu ko defee itam mu ngi ñëw jóge na foofu ca Basra ne ngeen Kuufa nit ñaan ko naan salaamaaleyk ya ibna rasulillahi yaakaar ne kii mooy Huseynu ba mu àggee ca pale ba la ko benn waay ne yooy wattu leen fii kii du Huseynu mu daal di woo mbooleem ñoo xamante ne mooy kàngam yi nga xamante ne ñoom ñooy kàngam ak birgaje yi ak chef de quartier yépp mu ne leen yéen dañuy dëkk fii ci pale bi ndax bés dana ñëw ma soxla leen ñëpp ñëw nañu waaye ne kii nga xamante ne mooy haani ñëwut mu ne ko fan la nekk ñu ne dafa feebar mu ne ko kon dinaa ko seeti waaw ba mu ko seetee ndekete yoo mbir mi du baax ndax moom bi mu ñëwee rek la daal di jël benn waay ku tudd Maqil jox ko ñetti téeméeri dërëm ñetti junni ne ko yow himsa nga bàyyi ko dangaa dégg ne partenaire Hussein oo ngi fi nga ñëw ngir jàppale ko bi mu ñëwee waa ji fekk muslim ibnu awsajata di julli di jooy mu daal di jaar ci moom ba àgg ci muslim ibnu aqil jaayanteeg moom jox ko loolu kon xam nga ne kon xam na li xew banu Umayyata yàlla leen ko séddee woon muy politique dañ koo mën daal yàlla jàppale leen ci mbir mi itam waaye nag bi nga xamante ne ngoon jot na dem na seeti haani ibnu urwata ñu ne ko muslim nañ la jox jaasi nga nekk ci gànnaaw waa ji dañ ko jox ndox buy naan rek rayal mbir mi jeex tàkk waaye ñu jox ko jaasi mu taxaw ba waa ji di naan mooy ibnu Zayad war reyu ko ñu ne ko lu tax reyoo ko mu ne ko al imaanu qaydul fatki la yaftikul mu'min yonenti mi moma fatili wonne julit du rey ah wonne wallahi su ko reyon mbir mi jeex waye kon yalla mo narul mbir mi jeex legi nak ci lañu japp ki nga xamantene moy ibnu hani la ca mujju moy dañ ko rey ki tam ki nga xamantene moy muslim fexena sax be andak ñenti jooni nit waye la mujju moy bañ ñewé ca palais bi fekk na palais bi ñu tejj ko bañ ko tejé ñoñu nga xamantene ñoy chef de quartier ak birgadier ak yoyu ak qabail yi ñi nga xamantene modi ñi nga xamantene ñoo andak kalifa rew ma yeb kenn ku ne wo say jabot ne dem leen ñibbi bu leen fatene muawiya limu leen defon kon jeysu sama ngi ñew ñepp ñibbi lol dal neel muslim legi bi timis joté ñepp bayyi nañ ko be amul sax ku koy won ker ndiati jem neen la di dox la dal ci mbedd kufa yi xamatul fu mu jëm te sena fa ak ben xalé ben jigen mu tok mu ne ko do ma may ndox mu may ko ndox bam ko maye ndox mu nan be pare mu tok mu ne ko sa tok win bi de baxut de indi sik mu ne ko kazzabani haula'il qawm wa gharruni ana muslim ibn aqil ha khana do ma fat man de ñeppama wor mu ci lako daldi ne kay dugg ci neeg bi kay dina la jox fo fatu waye nak ndeke mbir mi na lu bax mom soxna la won ci ki nga xamantene moy comme general wala commandant ibn zayyad do mu jitlem ne ko a commandant ba wax ko ne muslim bi ngeen di wor mu nga sa keur de nga mam mom dowul yegul rek ñu def amul yegul be 86 wala 86 ci ay gawar ñoko wër mu ngi xex ak ñoom ñu ngi xex ak ñoom be ñu mujju ne ko waaw duñ la ray joxal sa loxo ñu tak ko indil ko ki nga xamantene moy Ibn Ziyad waye avant ñukoy tak bobu door nañ ko xéej ci gemeng gi bañ yépp yaqku nañ mar na ñewna ne may leen man ndox ñu bañ ne ko ndox mi do ko naan non la wallahi la tasrabu minha hatta tasrabu min alhamim muslim ne ko a yena gëna yello lolu legi nak ba yagul tuti ben way ku nan amaratu ibnu uqbata daldi yonne ndox ñu jox ko ko waye bi mu kon guxé bañ yek siñ bek lepp daanu ci pot bi wallahi ndeysaan mu ni alhamdullilahi laqad kana li min rizqil maqsum sharbata ma'in ndent guxna ci gux bo xamantene genn wala gi deret la genn wala gi bañ la lool motax sapeur pompier di wax ne nit ki bu nekké ci accident di tour der di touru bu len ko jox ndox def koy beug waye bu len ko joxe rek amana du agi hopital waye bu len ko joxul ndox dina ag hopital ndax boko joxe leppay sedd ben yoon kon de len di def lolou muji nagn ko rey rey ki nga xamantene moy hani kon non la mbir yi demé waye xamal ni muslim itam bindon na ki nga xamantene moy husaynu neko kay lepp ya ko mom lolou la waxone legui na xamne ni mbir mi du soti ci la mom muslim ibn aqil gis amr ibn saad neko yow mi sa mbok nga quraishi nga may quraishi amna ci yow aajo muneko lan kay ma wax lako secret la mu bagn be mu yag ibn zayyad neko demal mu wax ko ko muneko lima lay wax ñetti la inna alayya daynan man amna bor fi kufa amna juroom ñaari témer dirëm bo xamantene mako lebon fi nam mako feyal deñ may reey me ñaanal sama koor ci ibnu ziyad su ko defé nga sul ko ñettel bi moy lima bëgg moy gaawal ak no mëna def bi non na husta husaynu ne ko na ñew bindu ko ne bu mu aksi musiba mo fi nek ba mu ñewé ibnu ziyad may ko yoy yep dal kon mbir maangi nonu kon husaynu demna legi nak ser banu umayata serkele nañu li nga xamantene moy gox bi yep ken du duggu ken du genn ya ki nga xamantene moy sayidawi ba mu jégué sey la ko husaynu de nga mam yebal ne nañ préparer maangi ñew gañu japp nañ ko ray ko kess grey wallahi nañ ko rayé yeglo nañ ko ci taxum ko ne sagal ki nga xamene moy aline nga sag banu hashim mais ba mu ñewé tag na len julit yonent bi sallallahu alayhi wasallam gañi daniel ko yaram yep mok kon dal liñu mëna def rek moy légui ñu dugg ci li nga xamantene modi karbala balay kon ndem lu toll ni lañ am ci waxtu kon légui ñu dugg nak ci masatu karbala ñu ngi leen di sant leen gërem ci and bi ngeen and ak radio senegal yaakaarna ni lepp leer na ci yeen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: ñeen fukki simili mo botu ci tom ñet waxtu ci suba ñeen di tewlu nak ba legi sen émission Allo Sénégal ci radio Sénégal di nuyu ñep nak señ ñaga gey fofé ci diwanu ka Louga ñu ngi koy nuyu di nuyu wa Louga yep di nuyu ñep ñi nga xamanteni ñoo ngi tewlu radio Sénégal ci waxtu yi fo mu na nek rek jappal ne ñoo ngi lay nuyu di la ziaré bu baaxa baax di rafetu baax ni ngeen andé ak programme radio Sénégal suba ba legi 6h du matin di ñu andak ñun ci waxtu bi nak salam alaykum
1: ay solo ko senal ñop
0: waaw ma ngi lay ziar bu baax ba
1: ay dolé ci comment la pare ko
0: comment nak ziar na la
1: comment do way way war ci atol très bien do ñop afol
0: nak wari sa tol
1: way ñi fi len nam len
0: alhamdullah bismillah comment do
1: c'est tout ba ki ak ma contribution contribution ko rafet l'émission mi quoi
0: jere jere
1: man dal sama ki dal ki bare ko ak ko do meral ñan yalla nga ñan yalla def yeesa rek jamm ci gëre sérieux
0: amin
1: yepp yalla def la jamm
0: amin yalla
1: ay jaar ay gabe te benko
0: bin ta benga
1: mus ay ay bu lo ak mus ministre ay bu lo ko bu ñu xassu ko
0: deug la
1: merci job merci mo jaar ko
0: waaw jere jef commando di nuyu wa risato yep merci beaucoup commando di ko nuyu di nuyu wa risato yep ak wa croisement rosso di nuyu sang bi Seydina Omar Ndiaye fofé ci croisement rosso ñu koy nuyu di nuyu wa rosso gep diko tek ci loxom di jajeufal bu baakha bax nak di nuyu bu baax Seigne Ayouba Lo ñu koy nuyu diko ziar wa ñom re salam alaykum
2: wa alaykum salam
0: ma ngi lay nuyu di ziar
2: ma ngi lay santal bu baax
0: ah tour bi nakala ak foy woté
2: man Abdoulaye Ba département Linguère
0: Abdoulaye Ba
2: wallahi
0: Abdoulaye naka wa Linguère
2: ma ngi jam bu baax
0: ah alhamdullah yalla jamu yag
2: tak tour dina deg himson bi kon dina bëgg dug rek affaire bi ala neko dug
0: affaire xawa xat rek ñogi jéggalu dé
2: wallahi da wax ak géré poulé fu ma ngi lay nuyu bu baax
0: deug la jërëjëf ba
2: wallah
0: ok jaram jaram kon jaram jef Abdoulaye Ba mi don wote fofé ci diwanu ka Linguère ñu koy jajeufal bu baakha baax mi tam diko ziar di ziar wa Linguère yépp di nuyu wat ñafay yow ñepp ci jamono ji ñu ñom bu ci am ñepp jerejeuf 88 628 73 46 ñu jëlat yeneen auditeur ngir waxtane nak tay xew jamono ak xew bi nga xamanteni mom lañu tek ci table bi diko waxtane ëlëg ak jam fofé ci jam ñaaju fofu la fasiyene dem mom jitu rew mi Bassirou Diomaye Jaxar Fay xam ngeen nak amna fa ndaje mu am solo ndaje mo xamanteni ci fañ fa wara dajé mbolem ñi nga xamanteni ci ñu nekk dal ci ñi jité gox goxati ak conseil départemental yépp ñu dal li leen fay dajé ngir waxtane nak ponk ne soora def nak bu waxtan bu deggo ci mbollem nak territoire yi ak ciopité yi nga xamanteni bëgg nañ ko indi ci pôle territoire yi doxalinu bess yi nga xamanteni ci juroom ñett pôle yi nguur gi indi gu bess ngir ko tëggaat ngir askan wi seen dundu seen ñoo ngeen ak itam gëna jégé li nga xam moddi administration locale bi mëna doon lu ñang waye itam acte 4 bi acte 4 la décentralisation xam jamono ji nak ñu ci acte 3 amon nak ay compétences yu bari ñeen jox ngir askan wi mbir mi yoreen wi liggéey wi gëna gaaw gëna jégé askan wi légi na fiñ toñi amona lol ay jafé jafé ci acte 3 bi lolé nak ñu war ko waxtané ngir xol nés wara def rek bu jafé jafé doli safara su ko défé askan wi gëna gis seen bop intervention yi di gëna gaaw su ko défé nak mbolém jafé jafé mëna doon fi lébo nak lupen lolé mo sub ndaje mo mé ñu wara amal ëlëk ci ar xamé ci fofé ci diwanu ko jam ñaajom jappelé nak territoire yi anaka fu nanaka bu xol Dakar ci Djourbel Louga ci Bot Ganar Nord Est Centre bi Sud ak Sud Est danaka bu xol nak non lañ ko fasiyene tegge mu nek ay pôle yo xamanteni ci danaka ñuy bokku lepp ñuy bokku benn nak mbir xatiando dorondo 88 628 73 46 ñu xaraat benen auditeur Khalifa ñu dal di koy jël di fatte nak juroom ñent waxtu liko té ci wu bëretul danaka fukki simili ak benn auditeur yi ñu ubbil ëtt wi ñu ngi leen ci xaarandi di nuy waat ñëpp rawatina nak ñi nga xamanteni ñoy suñu fidèle auditeur ngunda jop fofé ci am boss ñu ngi koy nuy diko ziar bu baaxa baax diko ndokalat ci sargalam bobu Omar Ndiaye fofé ci croisement rose ñu ngi koy ziar baax Daouda Ba Souleymane Ba ak Daouda Sow ñom ñëpp Binta Beng Fatima Ba ñu ngi leen di ziar 88 628 73 46 ñoom lañuy jokkoy Khalifa bu nekk na yeglogut ñu andatak bak bi rek xarandi

0: ayca mom yusuf ma jigen lour neena ndaje bu nexe da fay tass bu nakari da fay tass ayca mbok senegal dina len nak ñi ngi fi ci place de la nation radio senegal international muy la radio majeur ndeuk judd ndeuk bax niwul kenn bonon nak na len nak begel len rek monu ñor bekay mama geey dina ko ndeysan duñu ko teki ben yon ndax begel len rek monu ñor bekay ci lone
1: waaw mais ñi ngi ci dispositif bi rek parce que li gaay neena na nak france amna ay arab france amna ay nit ñu ñool amna ay nit ñu wex mani nak senegal jour yi fa nek ñi wa casamance lañu ñi wala lañu ñi serer lañu ñi nak it folal rek ci senegal ñoo composer équipe nationale mu doole ji
0: ndeysan ay ta merci beaucoup koko moy bekay mama geey ay ta pa ma jaay mangay wax le mangay way len yoru senegal
1: lion
0: mané ko ci ndaysan man doudou mbay je suis fier d'être sénégalais pa ma jaay ja sama rek ci ndeysan mi ngi nonu mama ba ay ci lo ne
2: sante yalla
0: ca yeketil bal bi tuti mama
2: reyna la bu baakha baax di do
0: nak mbir yi
2: sante yalla suñu borom
0: bu bes
2: dara bes li ya bes
0: ngay dima lan
2: ay lay nuy bu baakha baax
0: waaw
2: sa yere rafet na ma sha Allah
0: yere jeuf
2: nuy bepp auditeur ak auditeur du Senegal radio Senegal international nekkelo ak Dakar FM 94.5 la radio bonheur du Parti Sen National di nuyu wa redaction di nuyu wa commercial di nuyu wa RSI technicien yi fa nek yep xamna nak embouteillage mo ñu xawa japp tuti ci karam na ñew gëna birelat nuyo yi di nuyu sénégalais yep di Dubai di la nuyu bu baax di nuyu bekay di nuyu partenaire bu baaxa baax
1: ñing lay fay mama ñing lay fay

0: gene nday du ragal de mama ba de nga Omar Penn ne do ma gene nday du ragal de
1: Omar Penn na ndana la du may
0: ndaysan
1: neena la mom munimala
0: munimala ci rewmi
1: munimala ci rewmi
0: ci musique sénégalaise
1: ci musique sénégalaise
0: ndaysan
1: xam nga dañ nan ay way mom bu dikt bu yétéwul diktéwul ay naxaté la
0: ay waaw deug
1: la xam nga man bama gëné nek xalé ay wayam daw mako comprendre
0: mom
1: ay wayam
0: wa bari nga ci morom
1: bama jëmé mak la ko commencé comprendre
0: waaw
1: après lay diglu attentivement xam nga Omar Penn bokay diglu fokk nga dal nga téy nga diglu ay paroles té paroles yi dañu riche machallah dañ koy ñaanal guddu fan rek di ñaan suñu borom mu bay ko fi ay at yi bare bare ndax yag na bercé sénégalais sénégalais yi té musique sénégalaise tamit empreinte mu ngi ci biir té da fi dess ba kérek aduna di tukki
0: ndaysan da fi dess
1: Omar Penn
0: ay ca koku moy mama ba de ngeen ko lu mu wax ay ca gaay de ngeen aladi djouf ma ngay bëgg bakk lion yi momit

0: ay jëm ñu ne ko nak Alhaji Diouf l'enfant chéri des âges les mangaba Canada di bëggal nak sénégalais bu baax mbokk yi yeen ngi en direct ci radio Sénégal fi ci place de la nation mande jek sama gaay yi ndey sen bekay mama gay di je Maxime mama ba ay je mais Maxime Maxime alors ay jëm ñu non bekay mama gay
1: may ñi ngi ziar
0: wa ay je gaanu de wé
1: ba lepp jam
0: wa mais sant yalla bu baax
1: nakay tey duru may
0: mais deng Alhaji Diouf limu way
1: wa Alhaji Diouf xam nga da mom da di ndaran
0: mi ngi bakkat lion yi
1: waaw mom ndaran la
0: deysane
1: te lumu genn mu bax
0: lumu genn mu bax
1: waaw
0: ay jamina ne lumu genn mu bax ay ca gay ba tay duñu ko tegg ben yon fi ci place de la nation

0: ngi bayyi xel ci radio senegal koy koy cheikh amar
1: ya muskil jalle wala
0: fegal ma lolou kan moy wajurum kon na gatché ngalam fam dama bëgg nga dugg ngeewal santal rek ma dégg Maxime
1: wajjo buru
0: tane degal ma lolu lamb ji
1: jawali ya
0: to leg nak dama bëgg nga bakkal man ndey kouro ndjay

0: mané ko ci bul fatani tay journée yass la
1: yass wi
0: mu nek rek bes bu mag ci sénégal
1: yass ken waxul na geju yass ken waxul yass bobu yass mobile
0: YAS
1: ah waw yass mi nga xamni mo remplacer free free mo remplacer won tigo ñoñu ñoy may doole mama ba nga xamni mën na jéggi ci rond-point bi du def grand tour bi ayé bok cheikh job néna may len ka loxo ci bir la jëm may len ka loxo bir la jëm may len ka loxo ci bir la jëm

0: Radio Sénégal International et sur Dakar FM Boki nakanon ñu leen di gungé place de la nation ci li nga xamanteni moy village bu RTS amal nakanon itam ñen di dégg ambiance bu muccu ayib biilé ñen xamni wa 12e gaynde wa ñi nga xamanteni ñoy ay sé libougi
1: wa libougi waaw
0: ndaysan wa ale kaza
1: ndaysan
0: ñom ñep nga ci kaw sen bi
1: ngi ci rew mi
0: di bëggal bëggel askan wi nga xamanteni ñi ngi déjà sur place dudu mbay gis nga fest del fi nga xamanteni moy place de la nation
1: même loloma jaaxal dafa fest del bay touru
0: wa parce que gañu tay dañu ñoo victoire
1: ndaysan
0: tay bësu ndam la
1: da nga gis ndam
0: ndam la gis
1: waaw
0: mais nak da gaay baña def erreur bu wa ngo def
1: deug la
0: do télé mëne
1: buy buté sa bop
0: taxawayu taxawayu kuy gagné
1: waaw
0: dem dugulat do dugal 1 rek taxaw faaw nga dugal ba 5
1: day metti ci yow
0: waaw
1: tay lo bëgg sénégal dugal ko ñaata nga gis
0: sénégal non match buy metti la nak
1: match buy metti lay do
0: belgique quoi que l'on puisse dire du équipe bu ndaw
1: sen taxaway dafa bax
0: sen taxaway dafa bax ba nopi nak ay joueur yu am experience lañu am
1: wa deug la
0: donc nañu football ak xel football ak li nga xamanteni moy dal
1: ndaysan
0: ba nopi nak baña ragal
1: baña ragal
0: wa parce que coupe du monde bi ku ñëwé kessay gagné
1: non lolou yéne sénégal ay jambar lañ
0: ndaysan
1: dono bëré jom
0: ndaysan
1: ko koy dj maxime
0: dono bay
1: merci beaucoup
0: doxalal
1: ko moy dj maxime

mamari njay Allah ji cheikh na telaw se kay mamam ko koy gay ndanguran ki